mo ki gbogbo olugbo mi ijake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi loni ojo Friday happy 77 oni ni ojo keje osu kejo odun 2026 gbogbo le ijadopin ogun ti se olugba lawa jagun molu orin ayo nikan loku ta wo ma ko oni ni ojo 77 ojo ipade agbara nla awe wa pe meje loni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye bibeli ni ojo awe yin yo si dopin gbogbo eyin omo olohun ni bo le wa e dide nle e gbe body yin e ja lo dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju okan soso ajanaku mi baba ti mi gbokijikiji olohun to ni emi gbogbo awon woli ka biesi re olohun mami ati daddy e ma bo ni bi pepe gbogbo eyin te wa Jesus City eyin na e gbe body yin awon ipade you say miss ko si ba se ndogbon si lojojumo ni e ma bo ni bi pepe ja lo dupe di dupe lowo e ami ni po ran leti awon ise iyanu ati jo to ti se emi gbogbo o si to confirm e ninu bibeli mo n pada abo e ma bo ni bi pepe sa e ma bo ni bi pepe gbogbo eyin te wa ninu Jesus City te ti dele so le ri bi kan kunle si abo le dogbon do bale ni enikan ni bi le Jesus City se ri na ni wa bi kan to ba mo ko do bale be wa juwo si ologun ajobo e kan mo gborin yen soke to ba si fe do bale na mo kan gbe orin soke at least lati on the one oni na lo pe 7 awe wo pari titi ago meji abo si meta ni se olohun o ba ngo engineer e pe pastor Mrs. Temitayo mo dupe temi se wo dupe ti e eje gbogbo wojo ma dupe po eni to se lore ni dupe